0: bezerra. Eurade ka sɛ ko sɛ san ko na na asa so so. Ɛni go bush.
1: Ɛni go bush na me ti wachi. Na me ti wachi.
0: Smile.
1: Jacob asemni eka. Jacob akwa ko tran Laban fi. Ko ko de awari na ko. Otra fi ho 20 years.
0: Yeah,

Ola Masuzo. Bia iya juma. Iya juma. Awa Bushima iya juma wa wadira. Iya juma. Juma. Juma. Bia manu anu na anu utuwa. Onko yo wadira. Bia osi yen chen kakra. Bia wa uba. Yen chen kakra. Awa mienu. Yen chen kakra. Awa mienza. Bia onya na kiso. Yo wadira. Out to all your name.